0: mo fapanya lipula tebo mokwena ba antle kamani ka lutunga le lituna sibatibane sa leba ka lutuna lane le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sogona la ga tebo go mokwena e go me ra bona ena mo swara dino a ya thukwela go me tebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go me le sogona la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadinye e le gore e utshile mo matsogong e go me se o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one bafana bafana ka nete tshepo jwale entse ba teng hore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng hore Africa borwa papading e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa borwa mme ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntse ditseng bolo ka ntle ka se nna e nyena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo macha ne ntse ke sa ba bone nako na ka go fela ga ke so bone le bottom seal go hang fela ene o teng dipapadi tseno mamedi wa tshebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tshule mang ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re a mona ke o la o sa le gona ka mola le tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsene ke mang first man
0: a ke le re tla
1: tlhokomela
0: re tla tlhokomela ngwana mme gore na ebe o kenetse manga one bafana bafana one Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mutawa nka bolo a ineletsa ka mane mhlakana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa gore a tla wekwano ke tla le ka o sheba ka hotlo bohle gore na ke se bapadise finger se tswilenga

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana saliba ka lutuna lane le le sadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa bona
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwale entse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke nna ntse di tsa bolo ka ntle ka se nna henye na ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka nentse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le le tsiari ke nna ka mane o primo diva ka mogolo sepelepele o ke le ngwana mme
2: ha ke bona ntse ke mamba na this is 011 radio the pulse of Josie.

0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Nete jwalo ngwana ngwana so ena ke yona the pulse of Josie e in the heartbeat of the nation. Ke metsotso e mashoma mabidi metsi mine. Re ka tao hatwa ho raina ya bo supa. Karolo re leng ho yona ngwana so ke ya bobedi. Ke ya bobedi re tloba le sekhutlwana sela se ikgethang sa Odibona jwang. Ei taba e teng re tla e sheba ka jeno 10 taba mono re tla re sheba jwale nako o jwetsa ka dibanka tsa digital ho na le banka kwa no bitswa ka hore ke Revolut. Banka ena ke nngwe ya dibanka tse ntjha tsa digital lefatsheng, mme e rerile ho qala tshebetso ya yona kwa mona Afrika Borwa selemong sane sa 2028. Company ena e se bontshitse hore e fumana tjantjello e kgolo ho tswa ho bareki ba ka bang teng naheng ena, haholoholo ba ratang ditshebeletso tsa dibanka tse etswang ka mehala le internet. Jwale ke tse ding hetsa ditaba tse leng hore re tlatlhege di hlabahlabe mona le mane nna le wena o ko ntjwetse hore na o nahana hore bojaki bo seng molaong bo ka ama menyetla ya mesebetsi ya Afrika Borwa kapa botle. Ena ke nngwe latelang kwana, ena e re buang ka yona hona jwale ke ena ya Revolut ho benyana o mafikefiki. Company ena ya tla Afrika Borwa selemong sa 2028, tlabe ba le teng mona he. Ke banka e ntjha e tla e sebetsa, ke banka e digital. In 2015 ngwana mme ska nna themelekana ntso ya kwana le kwana o iketse qethu maqethu wa o tla sala ngwaneso. E re ke late jwalo kore mona ntate Stana.

gqibi yazi ngazongitshela ngamadrami amadrami abantu abagcoka ama-omega nama-brand wood ungakhoxa phela usijabule abafazi abaningi kezetini yonke yamanzi ngisho nesowethu nase-new york cabanga obhiyonse bafa ngaye kuzala kimi zokunika ilife uzobona yonke into uzoba butepu lapa bona amarandi akusamatola akusiphupho leli ma asihambe ngizofunela umaponyamolo manje ngitshela ukuthi seza asiye lapa Lamborghini khona ngaphandle kwangitshele Cressida Cressida hayi Lamborghini ipakile ngaphakithi ibhalile yabhala phansi uyayizwa leni lapha sahambe

0: Mamedi re tle ke le bohle ke le wena gaitsedi ya ka api we Mendu ka ditaba tseno tsa hora ya botselela mme o tlabela diphetela mano re nya busupa athe the doctor of the airwaves e ona le litsejwalo le nane wo le matla e le nano la the afternoon take over ha re shebetse na tsa mope wa lefatshe mamedi wa tsebeletswa 011 hona tsatseng le nala ka jeno le tsa tsatsi la hosane ya Meribone le mona Betway Premiership Golden Arrows e patlaletse mkotlisi e motjha sehlopha sane sa Durban City le sona sa patla tsa jwalo mokotlisi e motjha e sapatlala tsa jwalo mokotlisi e motjha mono e mamedi wa tshebeletswa 011 a ke re bona jwalo e tsa mari gawa fela ntotsa ka ka kwano hore na bothata ke bofeng a ke tsebe o teng jwalo FM a ke bua ka ina Ferentena ngwana wa ha malepe kamana ka sekukuni hape bo lokolotsi di bapadi tse ka bantse le shumile metsi mararo bana e hlile o thata o bima Kaizer Chiefs le ona e lokolotsi George Matlowa khotsa Ferentena malepe
1: ke go dumedisa Fatsman ke dumedisa ka moka barati ba thegi ba radio station ya rena 011 radio ke the pulse of Joes le tlhola yo anga mo go la Winberg
0: a mo nate nate ngwana mme wena
1: a wa re tlhile go tlhile go fishanyana le go no Fatsman ra tsiba re mo machaching a fitile go a be go tonya ka nnete ngwana mme
0: ha re shebe he ngwana le so wa re bona ditaba e bile ka jeno ke tsatsi la tswalo la engwe ya di gold line on Messi
1: ya ke nnete go gola e mongwe wa dikokwane re bolela ka Lionel Messi o go bolo re Lionel Messi yo re bolelang ka yena Fatsman o re thomile go raloka moragonyana mola go 2004-2005 go Messi re ka hlalosang gore papadi ya gagwe ya mathomothomo ya World Cup go ba ya ona mogopo wa gore wa lefase o e ralokile ka ngwaga ola wa 2006 seo se ra gore o tloga a na le 20 years a raloka tsona dipapadi tse tsa mogopo wa lefase Lionel Messi
0: a che ka nnete se le nako e telele golo fela Lionel Messi a e tsa balo banna Cristiano Ronaldo ke Cristiano Ronaldo a kwala batho melong banna
1: he silenced the critics when our first man ne bantse ba setse ba bolela kudu e ba modreka le mola social media wa Cristiano Ronaldo e go mere bona mo tsatsing na mabane bo sego kgatlanong le sehlopha sa Uzbekistan a dira statement dibile a kora mo motsotsong wa botshelela mo karolong ya mathomo ya papadi papadi sa thoma ya go mera tsiba rone kgonne go nwesa yona praise mo papading ya go mera bona a kgona go ba le dino tse senyane e gona mola mogopong wa lefase a lekanya le the Portugal legend re bolela ka Eusebio ya ralokile go World Cup e le sebapadi sa Portugal ka ngwaga wa 1966
0: ebile ke bone o etswa papiso e nngwe wa polana re bua ka mohlankanane wa Bruno Fernandes gore tlile e ka re ha monate ha monate le ena mohlankane yona wa ha Cristiano Ronaldo na le papiso e nngwe mane jwale ke tsebe ke ntse jwang ka nana ke tshwere kwano gore ha se yena wa pele Cristiano Ronaldo wa gore a etsuetsue jwalo mme ba bang ba tletle ba ka yena Ronaldo gore le ena ha tshwere bolo go gang fela ganane le bana ba bang
1: ya hey le yona yo ke bone Fatsman gore Ronaldo le yena ka nako ye nngwe o ba selfish ga swere bolo ga a nyake go e shera go mere ko e le gore le yena balela ka yena as much as re lela ka bo Bruno Fernandes le ba bang balela ka yena gore awa lesogana le la ga Ronaldo o ka re ga le nyake go phasetsa ba bangwe kgwelege le swere wena Fatsman
0: papadi ye nngwe ne le matla ya continent Africa phirimana ya mabane ne le papadi ya pakenga tsa England le naga ena ya Ghana England le Ghana mo England ne laola papadi empa sa kgone o phunyeletsa molengwana ka morago wa Ghana Ghana e sebeditse ngwana
1: ya strategy sa bona sa go tloga ba phaka bus ka nako ye nngwe bona bala ba Ghana se tloga se ba bereketse Fatsman gomme go paka pass le gona is part of the strategy as long as o tseba gore o ka still consider ge o e phakile yona bus eo ka gore tseba gore England na le baraloki ba maemo a godimo bona bo Hurricane bojodi wa ga Bellingham le bona bo Bukayo wa ga Saka gomme re bone sehlopha sa Ghana se tloga se ba sware gomme go na le tiragalo e leng gore ga senke ke tloga ke e rata ga botsanyana mo papading eo mo re bone gore lona le segana la ga Khonsa moralo ka morago wa sehlopha sa England a wisa sogana la ga Prince ka mo di 18ing go me ra bona VAR e timelela e sepela e ile ona kofi wena Fatsman
0: ha o tshulo le na mongadi Carlos Queiroz a ga ile ya ya lona kofi a go qala e bona le na ntwa mo futetsena he empa he hona ho bulela Ghana ena le dintla tsene ngwana mme Ghana se ke ne di papanetsa di knockout stages ka lotolelele
1: Ya, e se jive ili loto ka le te gona mo di papari ja di knockout stages. Go me the chances le ga ba ka se fenye papari ya bona ya mafelelo re ka bona ba Ghana. Ba qualify ya jwale ka di third best first man. Ba tloga ba shumile, ba tloga ba emetse yona continent ya Africa ga botse. Bona ba la ba ga Ghana re tsiba gore le mosimano wa ga IU yo mo wa bona o tloga a saraloka gona mo la shopping sa ga Ghana. Go me re bona le sogwana la ga Thomas Partey le yena o tloga a ralokile ga botse gona mo la bosegong jwa mabane. Ba tloga ba emetse ga botse le continent ya Africa the Black Stars.
0: Le ikre na hayana Croatia ya qala hantle dipapadi tsena ngwana mme e gone o hlola Panama. Panama itswile he yona dipapadi tsena tsa mhope wa lefatshe. Me sentse ge harrela le papadi yana ya Colombia le DR Congo ka nnete bana ya ba madimabe DR Congo mitsotso nyo qetela papadi.
1: Nnete ya go tlhoka bana ba phefo first man re bone first stop sa yona Croatia ka morago gare ba latlhegele kgatlhano le stop sa England mo papading ya bona ya mathomo re bone mo letsatsing la mabane go ba mo mesong ya letsatsi la legono ba tloga ba kgona go fenya senaga ya Panama ka no elosego ke lesogwana la ga Budimir go meratsi wa re yona Croatia le yona e tloga e se re bona bo Perisic masogwana a go tshwana le bona bo Luka Modric go mera golofela mo papading e latelago re ka tara bona ba thupa le bona ba kgona go fetela mo dipapading tsa mantšhano bona bala ba Croatia re a tseba gore ke se sengwe goba ke engwe ya dinaga tse maatla yona Croatia gomme ge re fetela gona ka mo continenteng ya Africa re fetela gona mo lasobeng sa Democratic Republic of Congo ba tloga ba tlhokile mahlatsi wena first man mo letšatšing la mabane ba tloga ba loile ntwa ya gaphamadi go fitlhela ka 76th minute ge re bona lesogwana la ga Munoz le kgona go nwesa nno ya phenyo le nosetsa sona setlhopha sela sa Colombia se tloga se loile setlhopha se sa Democratic Republic of Congo.
0: Se batla se sebeditse ka bogabane bona ba haisale ngwana mme a holo fela empa he ke tseding tsa tsona obane re le ga bua le maobane gore continent ya Africa e hlaletse ka mahetlano jwa le papane tsa mobile fatshe
1: ke nnete first man tloga e tsweleletse ga botse ka magetla yona continent ya Africa re a bona dinaga tsa go tswa mo continent ya Africa ga di tlo go dipe ya fase naga tsa go sona le bo repeta ba gonne go thopa ya bo Ivory Coast ba gonne go thopa bona bo Ghana ba gonne go thopa first man go mo se tloga se laetsa ga botse gore kgwele ya maoto mo continent ya Africa jwalo gona e tloga e gola e tloga e laetsa yona tswelopele first man gomme re le ma Afrika seo se tloga se re thabisa gomme ra golofela go tlhomongwa mo megopong ya lefase e tlago re ka tla ra bona mohlomongwa e nngwe ya dinaga tsa Afrika e tloga e kgona go thupa mogopo wa lefase
0: ke eleletswe tabe nngwe e dipapadi.

0: ngwana mme Stellenbosch FC e batla 16 million ha Chiefs e nka mhlakanane o hapile ka mona ba batla George Matlo le di bapaditse pedi ka ofeng
1: ei ya banya ka tshelete nje ga botse ba ba Stellis man e ba no re mohlomongwa ka re ke sopa sa Kaizer Chiefs ba re mohlomongwa sina le masheleng 16 million hey, it's a lot of money. Go polo re se bapadi ke ba se reka ka yona 16 million first man. Le sona se expecta gore so gola masheleng a go di. Re ka se gore ke 16 million ra tla ra go fa 90,000.
0: Mm, che ka nnete ka nnete ka nnete yona e utlwa hala ka mo wetlhalo tsalosang ka teng. Ha re shebe hlopha ke sena kwano sena sa sekukuni ngwana mme e ba tsa ma isa di bapadi le bona ka nnete a re tsebe gona e be Cedric Kaza ebe yena o e shebishebile ka mogwa letsela ifeng ho ba nthile ho batla ho ba bima o lo jwalo ha o tlokala hlopha hape fatsi o tsebe ba tsietsi bona ba eng ke tabeng ba batla fela ho fumana di results Rivaldo Kotsio a sa ba lhlonona haholo Bradley Grobler tjena ke a utlwisisa o sa hudihudile ngwana mmele di kotsitse motswang di mokana ko etelele le bogampiri le sibangu se ba padise se itle se sna lhlonolo banna thaba monare sikosonke langa ke Sean Mogaila Ronaldo Marman Spiwe Mahlangwe ka tsana lena Lindam Tambo e bile no ba ile meja fatse ya papa dingena bolwa maut ke di papadi tseo di tsamaiswang ke Sekhukhune United
1: ya ke ne di first man le sogana la ga Rivaldo Kotsie ke le lengwala le sogana la masogana le gore o kile a tshwana ke di gobalo mo career ya gagwe ga botse ka moka ga yona ga re bolela nnete mhlomongwa ke ka lebaka le gore bona sehlopha se sa Sekhukhune se mo release o tsebe gore o sa fitla le go fitla jwale ke ga o tlhalositse Bradley Grobler mengwa ga yona ka nnete etloga e sepetse go mele siba nku first man ke mongwa ba simane ba ile gore o tloga tshwenya ke yona discipline re a tsiba re kwa go la Stellis kwa go la Cape Town o tlositse ke tsona tse tsa taba tse tsa discipline go mera bona a trainer a nnoshi na le mosimane ola wa ga Bradley wa ga Mojela ona first man go mera bona le sogana la ga Sepiwe Mahlangu moralo ka morago wa maloba wa sopa sa yona TS Galaxy le na ba molokolla first man go mele Ntamo Tambo re molakaletsa mahlatse le mahlogonolo with the next chapter of his career.
0: Hmm. Eh ka nnete hana jwala le siba motse ba hantle. Hey, ke ka hona o buanga ha monate a kana kana ka hena bana le siba ngu. O monepa hantle, monepa hantle. Ngwana mme, tabengwe ene ke re fela re shebe ka potlako kwano. E ka ditlhopha tsa Saudi Arabia pele go lokolla ngwana mme, e sentse di gobokana mono di batla tebo mokwe.
1: Ya ke bone go na le mabarebare a gore setlhopha se se ralokelang ke lesogana la ga Nkota burela fa ka yona 85 ba re tloga e lebeletse lesogana le la ga Mokwena gomme ga re tse gorana setlhopha sa Sundowns se tla dumela goba jwang ka re ba bangwe ba bolela ba rae bo 85 ba go a swana ke bo Chipa United ba gona kwa go la Saudi Arabia gomme ga re tse gore ba tla tla ka masheleng a makae gomme go tlo dependa gore ba moreka ka masheleng a makae lesogana le la ga Mokwena
0: ke lebohile tlhe Ferentin Malepe re tla boela re kopana hape o sane se go utlwa gona o etsa etseng a papading ya gore nyabraro
1: ke go lebogile first man aka Mr. Malefetsane Moreki ke lebogile ka moka baradi batshegi ba rena ba yona 011 radio ke the pulse of Jozi gomme ke re
0: keotaba
2: famili ke tlhophisitse le ena Vina Maphosa ka jeno gore ke tla buisana le ena kwano tshebeletsong ena ya 011 a ke re shebe papadi ya lona ena ya tlhopha sena sa Almaseri o e bona jwa ngwana mme go tlo ba bima ga kae setlhopheng sa Kaizer Chiefs
3: ke ditlhopha tse maatla go tshwana le bona bo Zamaleke le tlhopha sa Zambia Zesco United so bakatisi di bapadi kao fela so ba tsena a re ngwaneso le yona FIFA break re neetse tšhono ya o ka ikatisa go fetelela
2: ke bone kgetlho le le fitileng le ntse ntho e ntle ka mona ka tlhopheng sa Kaizer Chiefs ane le isa papadi ya na Simba Dobsonville Stadium e be le baka kgetlo le ke le feng le tsa go le ise papadi e mane stadium mong se se tsha sa Peter Mokaba Limpopo.
3: Unfortunately Dobsonville Stadium I accredited for the group stages and FNB Stadium o tla bona le kopano e tona ya dikereke
4: Diga Kamba, the sports show Monday.

mabela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang tswana ke ntse go batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomella dipako rutebella ditie report 40 sana let's rebel a harat